0: Thank you so much. Kuko na wakame mbeka yukambo. Gita farira ya jajo. Na gutagiri ugu wane igi kuwerete. Gikumu mbele keri ya niji takuwa Dr. Manyari, good morning. Tugende mora. Oyo ni mwadha nyamura adhime. Idhi turadhe ile mwadha nyatoiga ni mwadha nyamura adhime. Kuhu hati ruta gaja. Idhi turadhe ture adu aradhime. Na netu manjithiri ye moto ubi. Tugende mora. Kutha omaire zaini ya wadhimo. Iko mina idha datu mohali wa idha to. Eroiga hati ya. Ate omenyithagia ngai mifango yaku na nirigacagira na njira nguhi ikugacira niki ni tondu ni ona ni wa mutia koguo ni wa muria rutha tondu indo iria ciothe ikoragwo guku nginya we mwenyewe ni cia ngai koguo ni wega ukamwira atiri excuse me fafa ndirathiĩ kũna na kũna na kũna ĩ ndũkĩnjĩtĩkĩri ndakũhoya rũtha na nĩ agwĩtĩkĩrie na maũndũ maku nĩ megwĩka atĩa nĩ megũkũgacĩra no waimĩra oro ũguo tigũthiĩ wathiĩ we nĩ kũhũngũtũka wahũngũtũka kwoguo agĩkorwo nĩ ũreka he kaũndũ ũreka mwĩre baba ũmũthĩ twĩna nginya ũthoni gũkũ mwĩre gũkũ mwathani twĩna itega gũkũ mwathani twĩna ageni maroka mwathani twathiĩ kwa my sister mwathani twathiĩ wĩra mũmenyithie na maũndũ maku nĩ megwĩka atĩa nĩmekũgacĩra rĩu kwaga kũmwĩra rĩu gũtuĩte ũgũthiĩ nĩ kũhũngũtũka ndĩrĩa ũcoke thutha hanini wĩikie thutha hanini ũguo nĩgĩcokaga thutha nĩguo ndũgakorwo wĩ mbere ya microphone rĩu microphone rĩu ta mĩrehe ũguo one ũguo ha tacoke ũmĩharĩ ũguo ĩhane tegũtekũmũrĩka kanua rĩu akĩhana mũtangathi rĩu bas mũrĩega
1: tũrĩega biũ
0: ũhoro wanyu
1: ti mũru
0: yes mamu wĩ mwega ũhoro waku no wĩ ũmĩtie aya rĩu ahe microphone ĩ haha ũyũ wa mĩoe ũyũ wĩ haha mũirĩtu ũyũ mĩoe rĩu wĩnyitĩre nĩ tiguo na wĩikare thĩ na ũcoke rĩu wĩ mwega thĩ wevoya microphone wĩ mwega
1: na niĩ ndĩ mwega ndirĩ na ũru
0: microphone ũkũmĩkuhĩrĩria kanua-inĩ nĩguo tũiguane
1: sawa
0: rĩu rĩ twambĩrĩrie nawe wĩtagwo atĩa
1: niĩ njĩtagwo Nduta Hana
0: Nduta Nduta aya na mada gwĩtagwo atĩa
1: njĩtagwo Beth Mũkuhĩ Ngũgĩ
0: Beth Mũkuhĩ
1: Ngũgĩ
0: okay na andũ twethaga na nĩ ndiraga ngĩũria mbarĩ ya Mũkuhĩ he mũndũ wokĩte akiuga methaga mbarĩ ya Mũkuhĩ na Mũkuhĩ ti aingĩ mũno
1: ti aingĩ
0: rĩu ta reke ndore kana rĩrĩ kana nĩ nguona marĩtwa mau tũrore kana nĩ tũkũhona kaũndũ ka mũthemba ũcio aya kwarĩ na bamĩrĩ yethaga mami wao bamĩrĩ ya mami wa there is a family I'm looking for mami wao wetagwo Naomi Mũkuhĩ na mũriũ aikaraga Uganda anyway rĩu ndikiũĩ nĩ atĩa
1: acio
0: nĩtũgũkĩarĩria thutha wa hema mũndũ ũgwĩtwo mũngĩ wa People Daily nĩ ndakuona na ũranjĩra njĩre Kĩmani mũracemania Shrine View Gardens harĩa Subukia hwainĩ wa ũmũthĩ na ndũnjĩra nĩ maũndũ marĩkũ mũthiaga gũcemania namo maũndũ maya nĩ mũcemanio wa mũthemba ũrĩkũ mũndũ ũgwĩtwo mũngĩ wa People Daily na ndũnjĩraga aya nĩ sawa mũndũ ũgwĩtwo Thogethi wa Juja Farm nĩ ndakuona wanjĩra mwĩrari nĩ chonjo ta njĩra atĩrĩrĩ Gĩthu wa Juja Farm baratoro ndĩratigĩrĩire yahĩtũka kwa mũrage ĩikũrũkĩte ũguo ĩrore nĩ ĩkinyĩte kũndũ gũgwĩtwo athi ta menyithia indo rĩu no irathiĩ ĩkĩongagĩrĩra value na ũngeithĩrie mũndũ ũgwĩtwo wa kĩnũthia alright ndĩrenda wee wĩingĩre thĩinĩ wa soko mura tondũ ndĩrenda tũthiĩ mburuguto niĩ ndĩrenda wee wĩbange ũhũre *624#wahũra *624# ta reke athimũ tũhũre nawe *624# na twahũra ũguo ndĩrenda ũrore nĩkĩ kĩu kĩ hau thĩinĩ indo ciarĩte raini hena school fees ya 50,000 na rĩngĩ ndũrĩkĩtie na ndũreka ũndũ ta hũra *624# kĩbaũ gĩaku no gĩkuoko kana 30 kana 40 kana 15 shopping voucher ya ngiri 50 ngombe ya ngiri 120 solar ya 70,000 mabati ma ngiri 60 thimo ya ngiri 55 stock ya ngiri 100 TV ya ngiri 50 na kibikibi ya ngiri 50 na thina ma TV hana na ĩmwe no ndĩmĩoe ndĩmĩigĩrĩre haha na mũnyonagio gũkũ
2: haya kenjigĩrĩre no haha nĩguo andũ mendaga kuona kĩndũ
0: keikare hau ũguo na nĩ smart TV na ĩna Netflix na ĩretwo nĩ frameless YouTube ĩno nĩ latest na kwa tu kana ishe ya wae wae wakiri ugwati na ni gata gata kashiriki kumi na shiriki 50-59 just imagine na ado abere mirogo tano kwa ikira idhari ni marahayo bonus ya 20,000 alright na leure wewe dada wewe dimo yako wewe toro na ugeke huti of siri gigiri sio tuwe dili yana yake kora wewe modo wewe chongo are we together hii ni taru modo ogwe tuwa dili modo ogwe tuwa Margaret wa boye na siri gisha kagiri 20 haya modo ogwe tuwa Michael Geshere ona kena siri gisha kagiri 20 Marse Dongo ona kena siri gisha kagiri 20 ne uri nui ne kiyaka oya ahura star 624 hash ogwe tu nare kia modo make moka wega na liwe motara taraini na taru he mutumia dira kuhurira thimu haha mutumia osio gumuhuragira thimu ni ukuririkana mutumia guhuragira thimu daroya no ni dasoka ku understand niki ekite aya leure aya e aya katerora kane na kana ndo ni gukyo ya thimu leuni kide ku ya thimu joyi no Joyce ni to komanda Joyce wi mwega
3: ikwaga muno
0: leo le uno ni manyari urakuhurira thimu na niko kuhuririo ringi na leo da ni wa leo ni da ki understand niki giratuma kuhane uguo atawajira situation yaku ihana atia
3: situation yakwa they almost due they bed rest hanini
0: okay no ri nona nake ngai ni okamwena ungi
3: ndakwira
0: Leure, ingoto le siyaku leure ti leure wasaguli te siya school fees eti guo.
3: Dada school fees.
0: Aya leure kido kido kweka. Woi kare ti oro hau. Nego koroge kofa gama oduma kumbai kare wega.
3: Ah,
0: mimi. Modo gwe tocha alano modo siyo aiga. I almost due. Leure kwa due ne kuga ne due. Ne kuga he na ripoti iroka. Leure mwana wito kule diwa ne kaire tu kani kahe.
3: Nikahi.
0: Eh. Hey. Bas.
3: Tuire ndira kirathi mona kahi kamwe.
0: Eh, hey. Ni tulite wirite mwathani otana.
3: Ah, no gieni.
0: Muheo kapi.
3: Takwera.
0: Ni gaga gyo kana koke na makaime.
3: Eh, thank you mona.
0: Thank you so much. Ni ufagu oro riu. Wendo guti dogyo ka.
3: Eh, mrathi mona kame meture.
0: Amen. Wosio alaregirwo gataga alaregirwo siringi 49 na leo ena school fees yake leo tena bewa bewe kiogwe ore star 624 hash maudu maku makoro makiri chonjo leo ure modu gwetwo penina waku ria kwa wa mose kuria makwa na kenedamu nake emutaboine na ugeitherie mose wanyu mose gwisiria ekuria bagige mose ugeitherie gikura na wege kura ugeitherie nganga leo mathie magaithaniti oro gututhie mwena uri ungi na we ni juwe ni twa gubanga ni wahura star 624 hash na we ni juwe maudu maku no moke wega muturire o wendaga mundu urageria ka uru githi tigwo chalo all right leo ri send the chalo sorry kanina tikire kurugama all right aya na he mwana kyo geni gidiro ni rege kuyu a very young man dirali kana retwo na ide a like the page yake ya TikTok a very very no tike kuyu Katondo South diari kana retwo a very young man na even your TikTok arauga gandare na bia no en hakiri aya leo ni juga ya kinya hedi ya githurano mudu kwenda kurugama arugame leo ri mudu gwetu ni bethi ni gothe korade korwa rugama okagwa
1: hasa no uga mudu arugame yorere ini yagwo
0: no ego karora hari urarugama ntiguo no rere ko modu gweko gwa kuharagana na kumamoka leo na he kuhitoka unge kutya we hakwe kurekia kuingira iyo ni kugwa haya he kuharagana isi kura nini fio na he kumamoka riu wa he twa ringi 10 ko ni kumamoka kana inyanya ta mudu doni wale wa kema kia
1: ta kama do akioi
0: eh ayo nyanya na siaro ro wega ri kwina ndo tondu family yao maciari to mya ndo 10 ne ri now the meme ri
1: eh andu matamwe
0: na kula ni nyanya ri no mudu na mutumia wake ri na ciana cia kama nda wakioi ri oginyona cia itiramweho kona diko momoka
1: neko aragana
0: kwaragana na kuma hedi oderuzia kasi ya tuika hoi si ya tuika brownie tiri si ya soka rengi
1: yasha
0: agara ya ginya kunywa multivitamin ti soka dagia daregi anyway ire uri o mudu hari okiria ngai amurathimeire mumete ku
1: nyumete nyere atuaba
0: ga nyere
1: gatuaba na rumoro
0: all right ire uri moka gwetha uyu ni sister aku
1: Oyo ne kaire tukako.
0: Eh. Leo kaire tukahana.
1: Eh.
0: Wewe mwega.
1: Kabethi. Ede mwega muno.
0: Eh. Leo wewe takwatia.
1: Niji tao hana aduta.
0: Oh, okay, eh by the way, leo ura turalia nake. Oyo ure mamu anyi ni Bethi.
1: Eh, mami
0: ni. Wewe ndiwe hana.
1: Nini ni hana.
0: Eh. Leo ure moka gwetha u.
1: Tuoka gwetha Easton Joroge mukuhe.
0: Mhm. Easton Joroge ri. No harebe.
1: Easton Joroge ni mwana wako.
0: Ni mwana wako. Wiciarira.
1: Wiciarira.
0: Niwe mukuru kwiduta.
1: Niko kanini. Niko ka last.
0: Gaciaritwo ri.
1: Gaciaritwo 2023 mweri wetatu.
0: 2023. Eh. Haya, leo okay.
1: Mm.
0: Ndanyita. Leo ri ate wa mwana wa mutwarire ku.
1: Ndekire uguo
0: eh. Eh.
1: Ngegia kana.
0: Mhm.
1: Ndagia kana ri. Muturire okiritoha.
0: Eh.
1: Gedeneka.
0: Mhm.
1: Gekenya moisho fiyo.
0: Hey.
1: Geka madhafu nyina manete, dogamete. Hey.
0: Mhm.
1: Nigiona no joide kana deka ne sister ya muthuri.
0: Mhm.
1: Niguo muthuri agatikire kia.
0: Hey.
1: Nao da manegerare magatwarire forithi.
0: Nagatieti.
1: Eh nagatieti gatiena mahitio
0: na. Twaro forithi.
1: Eh gagitwaro forithi.
0: Kena kurwa miaka igana.
1: Kena mwaka na mieri kenda.
0: Eh. Kari kahe kana kairetu
1: kari ni kahe.
0: Instant ni jorogo nani hau dina wana ndio. Doria US ya wana ni tuthi na mbere.
1: Kari kahe.
0: Eh.
1: Leo mwedi wa mugwajare. Eh uyu 2026. Mm. Giajia kugetha.
0: Mm.
1: Diete forithi ndirateithika ngathigwa ciana
0: ndirateithika
1: ndirateithika
0: nivere tu kuria kali
1: ni de jua tege geka hava children's home
0: haya wajira te bakire madhafuru kamite uina manite ukomete ukiona aja ni gutwara ki
1: kana tondu hari ya dakinyete riu ni hari ya wigwa mundu akinya muisho
0: fi na he handu hange utanaririkana atu urugamite uina manite ukomete no rakarite
1: Tiara karite ni
0: how do go how ni we get to kire na gutire mundu atarakaraga eh ni muko na toraku okay wana riu muru ni arakaraga
1: ni
0: gutire mundu atarakaraga wasoka marakara mathi tondu mako mahana ogurukire mathie ri utigagwo bebe ukona atiri naga kafaita ngia gatwari
1: asa ni riri ni thina
0: ya
1: ni thina wa thina wa ndi wigitariria atia wari murito
0: thina ni ureha nginya marakara
1: tukaga nginya gya kuria gya kuriha nyumba dana twana tunini twiri kau kage na konekeda aguthi sukuru dire bia
0: ukamake riuri
1: riu nikio
0: uyu ri mundu gwetwo itha wa Njoroge ri Newe mari ithe waka ukangi.
1: Tuwe wari ithe waka ukangi.
0: Ukake make. Leo gaka ari. Magio kama kwere atiriri. We githiti woki ugiturehera mwana. Ndureke twale kwa tugutwara ungimera atia.
1: Ingimera tondu ni mare miroma gigatwara children's home re. Majokeria mwana. Ndirerere mwana wakwa. Tondu tiguthura ndathurite mwana wakwa. Kandena
0: wetagu atia.
1: Etagu Dan can do ika.
0: Kale mumiru.
1: Ni mwebu
0: Duncan Ndwega Kone mwemeru Mwemeru ni makuwaga
1: Nari mwebu
0: Mwemeru kwaja mwge hitania Makoma hana baru ya madhia anakana kao Madhia utiyo guo Magadhie nako Maga kalera Telewe hea gimari woko Mutumia woke tewe moko lino Woke tewe za kana kake Gadhie tena mwomero Akole ya kodogwe tao kadhita Na etuwa nire mwanake Mwanake mwogima Leo aya gwiciria ni tofauti magitwara children's home gwiciria na no adu no adu mwana adu
1: agikuyu
0: agikuyu eh leo ri utire kwega mudu eni aromie hari ari
1: maniu
0: muthuri ogwitwo Duncan idwega ri ni mwirega
1: to tierega ine
0: ni uri na basi yake
1: ene ndi na basi
0: ndo amuhuriro kamuria kuria mwana ari
1: aiga ndo e ona ndeda kuigwa rugano rwa mwana
0: eh wene akoragwo ndu ucio akio support wa gutwara mwana na ku
1: na ho support yan ndeda rugano ndeda rugano rwa mwana ige muria njira ndo e ajura ni ni wanaire
0: no ndiono na ni tali na ni kono ni ngani guige kuria kana ni wane
1: ni gwa jura gya
0: riu ene ma makoragwo mario maundu na tudiraga na mama hana oro no ria muicho no tuonaga hanja
1: niguo
0: na nijui kana ga ni tugukona mwana witu
1: mane no nyende gukona
0: riu beth witu ri riu ajiraga ati uiguaga koragwo children's home riku
1: kahatha
0: eh koragwo ku
1: nyiri
0: kahada na wa matwarire ku
1: nda matwarire Nyeri town
0: kogo mwebu akoragwo Nyeri town
1: akoragwo Nyeri handu hetagwo Kagemi
0: na le kahada ni uri wetwara
1: ndi wetwara tondu riri ndathie gwa children's day ndeciragia mekunyandikira marua
0: uthie kahada
1: ndie kahada

0: fortiden.
1: Nagathikiriria mateta maito ta andu a biashara ndokacokia gatho muno ni undu wa gututhikiriria
2: wakati tunataka kuchukua muda huu kuchukuru rais na serikali yake kwa kutusikiza
3: ni ajali ya mojeragiria itumiro ine ngorani cia wojeria mwandu ku iria cire gatagate ka mucie munene wa bururi Nairobi iria ne hamwe na kamukunji nyamake mana ruthuri aria mathiete na mbere gutogiria itacokia ria thirikari rĩa kũgũithia marĩhi marĩa makoretwo magathĩkĩirwo rĩrĩa maraingĩria mĩrigo gũkũ bũrũri-inĩ.
4: Marĩtwa gĩtagwo Gĩthera wa Ndĩritũ, chairman wa Mobile Accessories Group, twathiĩ kũrĩ president, nĩ atwamũkĩrire na ta baba wa bũrũri nĩ aratũthondekeire thogoro ũcio kuma 3.2 ona aratũ surprise aratũtwarĩra nginya 2 million. Kwoguo twĩna ngatho nyingĩ mũno nĩ kũrĩ thirikari nĩ ũndũ wa gũtũigua na gũtũthikĩrĩria.
5: Kwenda kuoya ihinda rĩrĩ kuuga atĩ nĩ ekĩte maũndũ manene na amũkĩre ngumo na ũgooci nake Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ athiĩ na mbere na kũmũrathima ona kũmũiga matukũ maingĩ tondũ ũguo nĩguo tũrenda bũrũri witũ atĩ andũ makaya makaya mao makaiguo na nĩguo maũndũ mothe ma bũrũri ũyũ maikare wega.
3: Magĩtongorio nĩ Beni Mũtahi ũrĩa nĩwe president wa mbarĩ ya onjoria gũkũ Nairobi. Onjoria maroiga atĩ kũgũithio kwa marĩhi macio nĩ gũkũhe Akenya aingĩ mweke wa kuonjoria gũtarĩ na moritũ marĩ hau kabere marakoretwo magĩthiogonya wonjoria wao.
2: Na kama wafanyi biashara akatusikiza, benchmark ikatoka 3.2 to million 2. Hiyo tofauti itasaidia wafanyi biashara ili waendelee kujenga uchumi ya nchi.
3: Muhwa wa onjoria ya ũkĩte kiumia kĩmwe tu kuma onjoria ya matabania mũrũrũngano wa thayũ gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi wa gũthing'ĩrĩria thirikari ĩmũrĩke moritũ maingĩ marĩa ica ikuhĩ marakoretwo mambĩrĩirie kũhotomia onjoria wao.
4: Twagomaga nĩgetha tũiguo tondũ nĩ twagĩte kũiguo na tondũ nĩ tũraiguirwo na tũrathondekerwo maũndũ marĩa maratũthumbũraga. Nĩ ngũhoya ahũri a biacara rĩu tũthiĩ na mbere hinya ũcio rĩu wothe tũwĩkĩre biacara-inĩ nĩgetha maũndũ marĩa marakwamĩte tondũ akwamũrirwo nĩ president rĩu gũtirĩ mũgomo rĩngĩ rĩu nĩ kũruta biacara.
3: Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ niĩ njetagwo DM Mwaganu wa Gacara.
0: Aya, thirikari nĩ yoretio gũtheremia mathomo ma ũkinyanĩria wa kĩrĩu mathukuru-inĩ na njĩra ya kũheana computers. Nĩamu nginyagia mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE nĩ ũkũranĩte mathomo macio. Wandĩki witũ wa mohoro George Kimani arĩ na ũhoro ũyũ makĩria.
6: Teo thethiete na mbere kũhĩmbĩria maũndũ megiĩ ũkinyanĩria kũgerera mĩtambo ya kĩrĩu, ũndũ ũrĩa ũroneka gũtũgĩrio na njĩra nene nĩ amu gũtirĩ mũndũ ũrenda gũtigwo na thutha. Kũringana na mũrutani mũnene wa cukuru wa mũthingi wa Gĩthambo Kenneth Kamau, ona mũtaratara mwerũ wa mathomo wa CB nĩ ũkuruhanĩtie mathomo maya ma kompiuta.
7: Nyamũ ici gũtũteithia atĩa? Nĩ tũramu mfumo wa kĩndũ gĩtagwo 844 tũke kĩndũ gĩtagwo CBE. CBE ĩra involve mwana akorwo e computer literate tondũ maũndũ maingĩ arendwo akorwo ĩkĩnivovu na thĩinĩ wa kompiuta. Tũrĩ akenu mũno mũno mũno.
6: No cukuru nyingĩ itikoretwo na ũhoti wa gũkinyanĩria mathomo maya, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie arutwo arĩa mathomagĩra cukuru-inĩ ũyũ kũnyitana na kũmahingũrĩra kĩrathi kĩerũ gĩa computers. Na Eliud Maina nĩ abithaa rũhonge-inĩ rwa ũgima wa mwĩrĩ thirikari-inĩ ya kaũntĩ ya gũkũ Mũrang'a na ũmwe wa arutwo arĩa mathomagĩra cukuru-inĩ ũyũ.
8: Ũndũ ũrĩa ũtũrehire mũno rĩ nĩ kũhingũra thukuru ĩno wa computer wa digital learning. Nĩ ũrĩa tũhotete kũdonate computer 15 na tablet 10 iria irĩhũthĩkaga gũthomithia ciana citũ nĩgetha igĩthiĩ gũtũngana na iria ingĩ ciumĩte Nairobi cikona ciĩna mĩaka ĩiganaine.
6: No na gũkĩrĩ ũguo, rĩtana nĩ rĩkĩtio kũrĩ mũingĩ wa bũrũri na mũno andũ ethĩ kũhũthĩra mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu na njĩra iria ciagĩrĩire.
9: Ngetwo Bishop Samuel Gathanga, thukuru ũyũ wa Gĩthambo tũkĩte tũrĩ arũme na nĩ kuo ndathomeire. No tũngĩhũthĩra social media ũru na njĩra ya gwĩkĩra hate speech na njĩra ya kũrumana kwĩrorera maũndũ marĩa matagĩrĩire thũkie thayũ wa andũ ona ĩthũkie thayũ ona wa bũrũri. Rĩrĩa wĩna thimũ ĩyo yaku na nĩ ũrahota kũaccess kaũndũ kau ga Facebook, WhatsApp na maũndũ marĩa mangĩ, hũthĩra mweke ũcio wega gũthoma, kwĩruta maũndũ marĩa mangĩ gũteithia kũmenya ũrĩa arĩa angĩ mareka thĩinĩ wa thĩ.
6: Nĩ tabarĩra ĩgathĩrĩirio na njĩra nene. Aciari makiuga atĩ rĩu ciana ciao nĩ kũgĩa na mweke wa gũthoma kompiuta ta ciana iria ingĩ.
10: Njĩtagwo Patrick Mwangi wa Mũthoni, ndĩ mũciari. Nĩ ngũcokia ngatho mũno na ngakena nĩ ũndũ wao. wao mwanake ucio etagwo Eliud Maina wa Wanja no umite guku gwitu no njuge mwanake ucio ni atukiriria ngari iratukomeire tondu riu ni twagia computers na wira ni wahutha ingi request thirikari ogwe rathie rikiririe maundu ma kuingeria mashinani thitima maingerie na yo free wifi twikirirwo
6: kameme fm kumashukuru wa muthingi wa githambo uria wi gukiharu rito waria kuwa ni George Kemani.
0: Aya, hatogoria thirikari ne, hatogoria dini orohamwa na mwigi marino hoti wa kuhukia onyui wa johi mukiroku orohamwa na uhudhili wa dawashi ya kulefia. Oyo ni mruga mwa mtu gatiri Apostle Peter Wainaina wa kanitha wa Blessed Hope wa gige agetetia hongeshi ya thirikari ni kugoderera hariko hitana na migedere ya onyui wa johi shifa guna dawashi ya kulefia makilia kaunta ini ya Kiambu. Arauga ni oigerere kiwa hongeshi ya thirikari orohamwa na mwigi kuhukia johi shia masefefo iria itigete beo jethi aige marigege kulia matura ine.
11: Tureda kwari ya beu jethi itheme nohoroyu wa johi eno todo hatiri vata wa ugadhie ukagura johi ukionaga niroragire mudu murase raganake muranyu raganake andu wa nyinyi reke iturege johi eno na dawaishi andu maranywa andu makeri kona maga ikarata matarame nyakuri ya mari mushiari ya kuthomithirie agikurera ena mwihoko ni ukaruga manake rucio rugo korogi komaga mitaro ute kwimenya riu ni uhoro wikiha muno
0: johi shefago ni sionekete kuongerereka makiria kaunti-ini cia Gikuyu-ini kuria Apostle Peter Wainaina aroria thirikari kuruta maguru ngunia na kung'ethanira na muhingo ucio
11: ndamuthaitha atungatiri atongoria teti andu othe aria mahetwo mweke ni ngai wa kwariria andu ethi reke itumaririe na tumere gwati uria wiho wa johi ino maranywa no gwati uria wiho wa dawa ici cia kurebia maranywa magithecaga nigetha andu a ngai andu memenyerere tondu muoyo tuhetwo ni ngai nigetha turore na tuikare wega bururi wa Kenya ni inyue irorete iguru nigetha muhote kurugamia bururi uyu rucio.
0: Uikari wa Kiambu ni gatho ni gututua sesheni number 1 magi mohoro thamu gwanja jitago dano inaina
12: uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma kameme kayo kambo igi ugikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555.
13: Wagua kameme kayo kabuigi ne wogere wo oga kidero hinya mai tabana makiria arahoka sai chamuka koi gagara homoka ota farira ne yogere hinya mai tabana makiria arahoka na tonye wa bugwe men hina shara gila tha inya sai chamuka na mudhoni wa keruba na chef gazemba tha inya hina tha inyanya koi gagara na fanya denis na goni wa voita tha inyanya hina zinashara homuka na man Simon na kata zinashara gila za ila utuku kameme kayokamu igi dos ya muwago leo ni 4 times stronger.

0: heshima ikue kwa wanabiashara wote.
1: Andu ethe kia maine giki matongoretio ni Margaret Waithira Kamau kuma gicigo-ini mbunge gia Kandara maugite meguthie na mbere na kuranira iturwa cia utongoria.
2: Ithui twita mbeu njithi turite twiritwo kuma turi anini twi thukuru ithii university turite twiritwo ni ithui athithu atongoria arucio kakiuria tiriri tongoria ya arucio kari kairu rucio rutarakinya na riu umuthi uyu ri ni ithui aciari we are the new adults ni ithui aciari umuthi na ithui twina ciana cirathii nginya macukuru na tukiona urire with free education na riu turi anene tukona ciana citu ni kuri hairari hafithi. One thing that we are promoting in people's party of Kenya
1: ameme kaukamu igiroiro jitagoro wa Mwangi.
3: Na ojoria mwena wa nyama kima Luthuli oroha mwena kamu koji ukugeshu kano madhiete na bere kutogiria itashukiria thirikari nene kuhitukira aliadha na alia mutongoria wa furuli ilia kumagoithiria igoti ilia kurehe meligo kuma aja ya furuli makihudhira container. Ripoti eno ehugetwo ni DM Waganu Gashara.
4: Na athikiriria matata maito ta ndu a biashara ndu gacokia ngatho muno ni undu wa gututhikiriria.
5: Wakati tunataka kuchukua muda huu kuchukuru rais na serikali yake kwa kutusikiza.
6: Ni ajaria ria mojeragiria itumiro ine ngorani cia wojoria mwanduku iria cire gatagate ka mucie munene wa bururi Nairobi iria ni hamwe na kamu koji nyamake mana ruthuri aria mathiete na mbere gutogiria itacokia ria thirikari. Rĩa kũgũithia marĩhi marĩa makoretwo magathĩkĩirwo rĩrĩa maraingĩria mĩrigo gũkũ bũrũri-inĩ.
7: Marĩtwa gĩtagwo Gĩthera wa Ndĩritũ, chairman wa Mobile Accessories Group, twathiĩ kũrĩ president. Nĩ atwamũkĩrire na ta baba wa bũrũri nĩ aratũthondekeire thogora ũcio kuma 3.2 ona aratũ surprise aratũtwarĩra nginya 2 million. Kwoguo twĩna ngatho nyingĩ mũno nĩ kũrĩ thirikari nĩ ũndũ wa gũtũigua na gũtũthikĩrĩria.
8: Kwenda kuoya ihinda rĩrĩ kuuga atĩ nĩ ekĩte maũndũ manene na amũkĩre ngumo na ũgooci nake Ngai ũrĩa wonaga hitho-inĩ athiĩ na mbere na kũmũrathima ona kũmũiga matukũ maingĩ, tondũ ũguo nĩguo tũrenda bũrũri witũ, atĩ andũ makaya mao makaiguo na nĩguo maũndũ mothe ma bũrũri ũyũ maikare wega.
6: Magĩtongorio nĩ Beni Mũtahi ũrĩa nĩwe president wa mbarĩ ya onjoria gũkũ Nairobi. Onjoria maroiga atĩ kũgũithio kwa marĩhi macio nĩ gũkũhe Akenya aingĩ mweke wa kuonjoria gũtarĩ na moritũ marĩ hau kabere marakoretwo magĩthiogonya wonjoria wao.
5: Na kama wafanyi biashara akatusikiza, benchmark ikatoka 3.2 to milioni 2, hiyo tofauti itasaidia wafanyi biashara ili waendelee kujenga uchumi ya nchi.
6: Mhua wa onjoria ya ukite kiumia kimwe tu kuma onjoria ya matabania mũrũrũngano wa thayũ gatagatĩ ka mũciĩ mũnene wa Nairobi wa gũthing'ĩrĩria thirikari ĩmũrĩke moritũ maingĩ marĩa ica ikuhĩ marakoretwo mambĩrĩirie kũhotomia onjoria wao.
7: Twagomaga nĩgetha tũiguo, tondũ nĩ twagĩte kũiguo na tondũ nĩ twaiguirwo na tũrathondekerwo maũndũ marĩa maratũthumbũraga. Nĩ ngũhoya ahũri a biacara rĩu tũthiĩ na mbere hinya ũcio rĩu wothe tũwĩkĩre biacara-inĩ nĩgetha maũndũ marĩa marakwamĩte tondũ marakwamũrirwo nĩ president rĩu gũtirĩ mũgomo rĩngĩ, rĩu nĩ kũruta biacara.
6: Gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ. Niĩ njetagwo DM Mwaganu wa Gacara.
3: Haya, macio nĩmo marĩ thĩinĩ rĩerekũ ya mohoro. Nĩ ndauma, njĩtagwo Dano Inaina.
9: Wĩigĩrĩrĩku no caba nĩ mohoro kuma Kameme kayo ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704-111-555.
10: Wago wa Kameme kayo ka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahoka, canjamũka, kwĩgangara, hũmũka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahoka na gatonye wa Bugwe Man thinacara nginya thaa inya. Canjamũka na mũthoni wa Kĩrumba na Chef Gathemba thaa inya nginya thaa inyanya. Kwĩgangara na gabaire Dennis na Ngoni wa Thoita thaa inyanya nginya thinacara. Hũmũka na Man Simon na Kata thinacara nginya thaa inya ũtukũ. Kameme kayo ka mũingĩ. Dose ya Mwago rĩu nĩ 4 times stronger.
11: Ĩna mũingĩ nĩ wa ndwarĩa Matahu thagira kiraiku. Jitako wa idhaka wajini kana kiraiku umasta. Na muthenya wa Saturday siyahada tha inya urathi kiriria Rerebuka Overdrive na Fahoro Producer na wagali wa masharia. Goku wakameme kayuka mwige. Mwudo bitwe wakiriga nero. Agiga nera nealiga nagiro.